Odia sida be mo twedi ampo nyankopo basa ya dom no na bibia akoye.

0: abo bo e ton wono ene e mnanu be die opa ukoto a brabeku wono obusu anwe omunu ni asem na se obetoma amanfo obeto abra unkro tumi se obetumi aton sa ana ye se adwuma no no ene mnanu be die opa dia ene ukoto abo na fama obi a wono e wo sa tumi ni bie na ne e mnama ne kwa so otumi aton abo no fama no na onton wo na emra enso ene eto kwanta paisa nse omo chasansa na yebama sa tumikrata no na wangase ne padua no yade akwa pomden aso yama yehwehwe umuo sa yade bia ni umuo afeso no yebehwe ne mapi no a ewo se wunyansa na watumi akofa ponchi wodwan na nantwie abeton na nsupo akunu aton no no yebehwe sa ne manyira no sa wunni bidia yentuma sa tumikrata no edi sa wunni bi na ne okotopa ne kese obumira so emra eso enewo ebedia enei aso ndisa ensem nyina no enso atumi edia baye
1: abusua anwumre mayentwa ye ho na yembra sisia mco ventures wo msebra oba dia beje cars no na dwumedie no awudi no fakodi bra na bibibia enwia sumdwe mo ena kwakwa ye dafia da ya eye wo ho ayefro wo ho abedinchi wo ho wono okwa ye besonso ene faka akotwa dia wa habra fatasi kotwa dia wa habra sa no ombese ebe hadwene a okodum pe womo ebe ma kasi bi na jese wakwa kwa han na ene yie no sa ayefro no abedinchi no odi atwutwa ho sa obe we no eka bia memuti se de fatasi na akoba sa na jese ya ne hadwene ti nei kwaje okas no na bibibia enwiepe obese oton zo a ne bo no f kala bia bibia bi wo ho brand bia eyade a ebi enso e wo ho kwaje odie na enei bibibia enwiepe ye suku ko nsolinkuo anase ekuo bia no mo ko ba bi na mo pese card no edimo ko ba sumdwe mu odroba ka ho ya etese enko ba se mudru kwa nso a metas ajo enye weya yese ya ko pe eya dia won beboa na watumi enya wo de na bibibia ewie peye vertical plaza opposite taco bell tema community 6 ana ubihu mco ventures ya no from ewo 0246522830 0246 37923 Ghana Mail Stores Wasebra Badi Provisions Nafa Kodwa Juma Nebibia Ewe Peye Na Emu Mienu Ewa Ha Omamba Na Resta Ede Pa Emu Ye A rashota, a wate, a jolof, ni nano, a yadia, ube to me, a dianua, na, a to me, a ripa ye. Opo meti kwanya, womu wam kraba tani bi, a wat, sema, community two, plan B FM, kasafidiha, ana, ube hum, a ye, Ghana Mistors, wasa wam kraba tani bi, or Spinters Road, opposite community 18, Junction, womu wam kraba tani bi, ho, in fifri mante mo, riniba, opposite trauma hospital junction e hosu ya dia ye won kraba tani bi e wo ho 0206 798723 Ghana Mail Stores so say 40 unborn generation abusia kasi obonasi ye sore so mo saberma e di golden odis atoaso amayen a captain number one sry edi yen eko kopie mu ewo Facebook ni so. I can come for nyumre yeye benu me midini habusia penyini ka chire kwa bramreku abubranko sia adie beye ensaida mene
0: ah duyana ba kwajo amponsan o krubi atia bradina na misro odafa edum abusia damu ase mamumo enitia adeshe.

Enti senso ni muna se dia. Na busia dia kani se. Ye beshe demni ya dae nuwa ni hiyan. Enne ye fiyeda wadi ya se. Enti ye fasida mo obwa diya no. Ye ko wikan siya ni sa. Enti enye yize, enye yize. Yansu ne wye mwotu mse wye manye boko. Mbote mdiye wye mwanye boko na mwuswe. Mijirinza usu mpote maye fom. Tia mfasida mwa obwa diye busya. Aise ye frifiye ne ye kwe nyuma suwa nopa. Onyuni adu ya bafiye adia. Nye ye mfasida mwa nyamiye. Sasa unu uni tumi. Sasa ubega se mem ne mesore ne meda wachina meyeze meyeze debi. Enti se ubi aduma fi osu wa miye unisira se idia ni wasi adia sida manu. Ye mfasida mwa obwa diye. Na yesia, yesia se fie da titru se dia. Na woni tu ase ba bia wo.